ikoni ile oje olede bene ye nche abojuto abo omo ilu on ye anpe ni abpc loyi ewu omi yale a ilu olede bene pelu omi ye nlo loke gege ba ayun pupo nle bene ile oje ye nche abojuto abo omo ilu on ye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu on ko wa ni itaji on ko si tele ilani abo lati dene adano emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile ko ba nkan ni wa baje abi ko pe aise lom bi gbogbo lati a idoti omi fun abomi ati ti onemi o ile oje abpc npe yin lati tele ilana ye won yon e mo la omi yo ti kokoja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ne le ewu laku e mo la ipa do koja tabi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagba on ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele on jo on ko fi sun bi omi ti be ti ga loke labo ti nwole eji gbogbo ni o wa nle on kesi lo lese kesi laiye abo daju fi te mo duro omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo che pataki on gege ba owe danimo owe le kion owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ka fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko en ba ewe adie malu won lo bi omi tin ga loke pupo e se toju nken ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana duo nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win no ni lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one chubu ilomi e ma wa oko omi ye ona ti wa na ju iye ye oye ko gbe lo ke ti tele ilana ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nche be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e che ayewo finifin a ogin abi oke le wi ke ko inu ile e che gbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni o die e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe le wi ati oko.

wa sego go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren huye.

0: Radio Tukpa.
1: Akuluno, kwele mi gandonu ya ya lesi.
2: Tovito si, beneton emi. Do beneto asin jade le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Ene wa zomba zo, kweno jerundo, alo chion tovito si leji, e yloro ABPC. Edo mi dawe do, minino acheji, boka kwe do senya ija iton, bo e dole e. Bo nu, kweto de ma imatinto, alo nu badabada de ma jero singba me kwa meo. Singba meo, nu badabada weba tanton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kweto no kutoku, a ovinu no je. Edo gba kwe, bolon renu dido kweto ton leg ble. Bolon zomba zon e sing kuji kuji nan domele e, enan gba kun. Nou a ija imi de sou po me le do mi le ton po o. A be pe se si an so kwe do mi dawe do. Mi ni kwe do sende le. To e di. Alo? Fi e sin ko gba mende. Bo si an da danji e o. E mando e mi na da sa o. E na bo te chi nou mi do si an ku I do nabide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma da sa to de. Alo a li e to di bo da sa e do zame o. E na bo te yon a li e mi kuron gbona I bono I gleta alo a ki me vla fo e o. Si an ren we na wadan. Alo? E ren we na I do hu nou e nou kumiton do mi mo e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede atinta alo atin debu ni iji kpede nou ete zan deji. E insi yon je mi gbaji alo e je hode sabi yoji hun. Mi fon me yon kuyok be nou le bi. Nou mi bi chifi deji de u. E ma non tebo nou e wasi yon bi we o. Mi ma jo vile do nou ye dayi hun. Doa yi sun le me. Sofla do le alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kuji kuji. E yon fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ho e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou badabada wa nou me e. E ma non sa o. We ma taji mi ton le di. Mende do gesi we ma. We ma e mi nan zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yon taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yon to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yin fi bo yi ji kwe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le. A tin ken, nou dudu. Po do zogbe honan kuran si nou e minon zan le. Po mi ten kwa. Bo be do fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de a bo e mwondo sin ren. Yon ak ba men de vla fo le. Zogbe honan kuran e do fine e mi wen kana. Bo nou, kuran ni ma wado men wuli we. E ye bi yodo mi na se do. Bo na yi fi e sin gba mende le e yo. To di roun, zo roun, alo nou e na che ton lo to mi. To me fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi yodo to di roun me. Alo nou debu e ron kumbon to di e me yo. A ou e non do da ou ji. Be nan bo je to me yo e non fon to e lo do jile de sovetaje. Mi do nan do dan dan. E ma ka dak ban roun e do to di nan gbon e ni ze jele ou o. Bo sen e roun kunto alo to. Nou kun le ka do e, e wanu kwe do. E ino ji jagu do o, ji si, alo to si sa sin si. E si e gba me e ko biyo me vla fo e. E man nou, a do ji di do me vo. To si sa sin si, alo do to sin si. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e vla fo, e do dandan me lobo e. E nan da do ji beda wangban. E mi do kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chere chere, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le. Ta la o, me e do ye do do, alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu sin a sak bon me ganji. Mi ka tenk pon, bonu, a kwe kpe de, we ma taji mi ton le. Zogwen to chi, fo fi, po do nou me kpe ou lek po. Ba vi bon bon we no ipi lwe do kpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kakabo nou mi mo vla foda yi jay. Kou so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yanyan de bu o. Mi na un. bo gosin ha eneme bo yi kwe do erote bo na yi jono mi ton le alo fi eto nukun le so do tero ha mi ton me ba yi fi de ji de uwe ponu yanya isin gba menu don ale ipo o wa lo do poro po inu taji azo kwe abepe sero to bi to si le bi dawedo Minino acheji, bo kazan nou yon tosin walo. Bo nou sen e do, benya ija ina tin ton le e, mi wano kwe do. Bado chiyan lo minde su, bo memo mek bo mi ton le bik boji. Do kpo, bon, kpo yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, bo do walo dagbe zizan kpo blame yon. Mi reyo mina dekan kpo nou nou yanya. Bo nan yan kero bek, bek ton le ton ji. Eyi edo dandan membo mina momede, alo mi do hudo a logoto hun, mi huku a lokan, 118, dola kpo mina nachobo nan yolo a. Mwen lo, azo kwe beden to oton, eno je hundo a lo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.

ni lokunrin ati lobirin ni waju ikun omi ti asha kiesi ni opo agbegbe orile de bene ojule se orile de bene to boju to oro idabo bi awon omo ilu abi pese ntoro lodo onikaluku ni pe ki eso ra gidigidi bakono ke si bowo fun awon ilana abo ati lati le fi dena ipadanu opo emi bakono lati le fi di awon ewu to le jade ninu ikun omi je ewu la o le fa iribo omi ewu jamba iparun ile ati ohun ini pelu fifan kaakiri arun ti omi ti ko mo le fa wa je fun abo yin ati ti awon eni to nbe ni idile yin oju le se abpc ngba yin ni yanju lati tele awon imoran wonyi e ma se gbianju lati koja odo ti omi re ti kun abi eyi ti omi to nsan nibe ni agbara to ba te je pe omi na nda bi pe ko ji o le je ewu nla e ma se koja odo tabi ona ti omi ti bo ni ale to ba te je pe ona ti e mo tele ni te si ngba lo si oko tabi oja omi le jin abi ko lagbara ju bi o se fi kan soju e ma se je ki awon omo kekeke abi awon agbalagba sun sile ile egbe ibusun yi soke pelu briki igi opa ope abi patako omi ba be si wo ile yin e ji gbugbu awon to wa ninu ile na ki e si lo si ibi abo lesekese e ma se duro ni ipo na titi ko buru si e ma je ki awon omo yin sere ninu omi ti nsan ninu gota abi legbe odo e si mo mu omi inu odo to ti kun tabi lati orisun omi to ti le baje e yago fun gbigbe ninu ile ile ti omi ti baje abi eyi to ti nfi ami ewu kan e da abobo awon iwe pataki bi iwe idanimo awon iwe ijoba iwe ile eko ati awon iwe mi to se pataki ke si gbe won sinu apo ti omi o le wonu re e pese ni ojo iwaju ibi ti awon eran osin bi ewure adiye ati malu o le gbe ti omi ba bere si po e gbe awon ohun ini pataki yin awon ewe onje pelu awon ohun elo ina monomono sibi to ni abo ege ina monomono ko ninu ile ti omi ba wo lati dena ewu ina monomono to mu eyan fun irinajo yin ni awon agbegbe ti omi ti ku awon oko oju omi ti won fun ni ase nikan ni ki enu e ti gbodo lo ewu idaabobo yin ni gbogbo ogba ti e ba n se irinajo pelu oko oju omi ti won fina sinu re to fi n lo abi oko oju omi orisirisi mi e yago fun oko oju omi to ti kun ju ki e si tele gbogbo itonisona awon awako ati awon oga loga leyin ojo tabi leyin iku omi e ma se mu omi kanga tabi omi odo ti ikun omi le ti baje ti o ba gbe kana koko dada e sayewo ogiri ile ati oke ile yin ko to di pe enwo inu re e pin danileko yi pelu awon aladugbo yin papa julo pelu awon eni to ndagbe abi ti won jina si enu awon kota omi ati awon ona ti omi le gba fi yin ile ati oko yin ka ki omi ba le san lo dada e fowo die sinu apo kan te o gbe soke pelu

bene ganna wen gbedo ka akibo kulan na ganna ize wen kwasen sin chediya wate kan kinche abpc wen mechi ne bene ganna ize kasima na luran ka ha kusunte i ganna kuna chediya wate o haika oton ganna kuna wen pa bobo kuna abpc wen gbedo go won ware wala ka yeti wo mo mo hweyo ka kwasere wen mechi ne gana kasima na haiwen asaro ka ukaka ka hen sarawara ama hunnenka haigware nungu na asaro biri ohinka te haima borowa asaro mate wara ama hunnin sara na wen almani oya kana birun mazanye kuza haikuna wo na won hansine kwasere ganna abpc wen gbedo go nware ka wa mechi ne wo gana wasitaba ka isaka atodarun waranu foka hai goroka ba waranu foka hai zure go nagabi bada ki abarzan yanun wi na gusun ohini ko go na asaobiri wasitaba